0: enwere headache kama ya wo nke nature obu na he ola mmadu mere o gerito ogworo ya mana onwu mana mmadu gboro na make negu nke abuo
1: oge ma ya zo ngedere de ba o kenta wo o shebede United States ni de batara anyi ederede o se na ulo oma o de nwa ka ngira ndeze na ulo go nwere nno nnukwu ohere iji na eleba anya na ihe nda echeb ni mo division od o se na nke mbu efemrenu nwanne gị nwaanyị ji ga na-ekwenyere onye pastọ na-amachaghị ihe ya ekwere mmụọ na ọnwụ nne di ya na-ata ya na eri ya amusu ya ekwere nke ahụ mere na ji ọ gara aga lete nne di ya nke ahụ ihe jọgburu onwe ya ọnwụ anyị ọjọọ ka ọwụ ọzọ nwekwanụ ịjụrụ ma ndị nwụrụ anwụ ha na-egbu mmadụ n'okwu nke m otu bagbu sikwara m kwuo ya ọ sị na onye nwa ọnwụ ọma ọ nọrọkwara n'ebe ala ndị ahụ nwụrụ anwụ bagbu mekwara na ka mmanya sị na na onye nwụrụ anwụ enweghị ihe ọwụla ime ya na ndị dị ndụ enweghị mmekọrịta ọwụla biko ndị ezinụlọ unu kwa agwa nne gị n'udo onye gburu nwanne unu na onye gburu nwanne unu na-emefu arị ego na-emefukwa ohere unu na-emefukwa udo unu hapụrụ ọgụ unu nwoke ka ọ gahie nwunye ya kwakwara nwunye ya na udo biko ndị ezinụlọ unu enweghị ike ịsị a ga-ehighị nwanne unu ebe a ma ọ gaghịri ya ebe a sikwa ka m jụọ gị ka mkpụrụ gbaọrọkwa ka gị na ndị ezinụlọ ụlọ gbaọrọkwa nsogbu n'ọdịnihu hapụkwanụ nwoke ahụ ụlọ akpọrọ sikwa n'oge ụmụ nwoke ahụ aka ya anọghị na ihe ọbụla hapụ na ya nke bụ ndụmọdụ nsị ka ndụ ụlọ gbaọrọ m akara egwu nke asaa
0: onye kwadoro debas na ahịa ya wụ ori akụ maselin osiasi ebe ụlọ obiletara anyị ederede o kwuru na o nwekwara mgbe emekwara ụdịrị amụma a na nne di ya na ihe na-eme ya na o

0: Leave the radio.
1: Okay.
0: Ọ dị mma biko ọ bụrụ na ịkpọ anyị jisie ike gbadata igwe redio gị onwe otu ị ga-esi na-egekwa anyị na redio gị na-ejirikwa ekwentị gị ọ ga-adaba ọ ga na-eme ya na-eme tonwe ịgba anyị jisie ike nọ gbadata igwe redio gị ma ọ gị chebe redio gị na pụọ ị nụna ịgbọlachi ụtụtụ ọma ngwanụ ka aha kụpụla kwachi anyị azụ
1: 08166361
0: ọ lụọ nwa ọ mụrụ mgbe nwa jiri bata nga awụ nwa ọ mụrụ ya mụrụ
1: regulation na mkpughe ahụ a na-enyere onye ọwụ ọka ndị ndụ mụta ọwụ onye adịwaghị tupa gị dị strọng na the battle gị nke ọtọ enwere ihe ị ga-ekpupe a ga-atụkwa gị mgbe so ọ na-adị mma gị ịdị redi ya gị
0: yi na-ekwu
1: mgbe a na-adabịa kọwa ihe a na lee ụmụ ya bịa kwuo si erile ha wi ịmakwasị ụmụagbakpa kwukwere si na ha pụrụ famili ya ba na-ewu iwe na obigoro oge ụwa den ọ dịghị ụga ahụ ga yiri bulepu bọ ịhụ kafe bụ ịlụ ọgụ otu m shiri ya ị na anya ụla kwuo nke nwere ka obi ya ọ na-adịkwa mma enye gị data regulation na ubi ahụ den gị dịkwa wi mara otu isi okwu okwu den gị jikekwe maka ịlụ gị ọgụ so that at the end ya aga eri isi onye ụwa ya ọwụ ihe m nwere ikwu na ihe na-agwara m ya nwaanyị nwere aka dị obi ahụ gbakwara ya mmadụ ịgakwa ịgawa ije dị gị ejụjụ azụ mara di na-aga ịlụ famili ga-aga ịlụ di mara gị famili ga ịlụ di bikọs o ike ihe a na-awụ ike asị na ọnwụ ya ka ya wụ ike naokwa na ihe ahụ ihe emego onye a ya na-agbagharị ihe omegekwa akpa akwa ọlọwụ edọọla ome emeghe a ihe buribu na-eme ugbu a na ụfọdụ na-alụkwa nwaanyị eji ya mere ihe achọ ime ọhịa emegozi ugbu a ije ọbara kara aga nwee ego ọ dịra mpad ugbu a
0: ya bụ ihe na-akọ o nwere ike ọ aka di ya nọdị na mgbe ọ ga ndụ mgbe ya jiri kwa bullet
1: proof
0: ọ dị mma ime na anyụna ele akara ebe a ga-akpọrọ gị
1: ele
0: akara ebe nke a ga-akpọrọ gị Because in Cobra, I got Korea, and Cobola Maserani. No, I got in Union up, Okwan 0816063 6187.
1: Ibonachi,
0: I love it. Now, Totoma. Totoma. A neighbor. Oh.
2: Mabada 9081 6063 6187. Ibalaye. Oto Toma.
3: There one.
2: How are you going to do that?
3: Not on Sapi.
2: Hey, Sapi. There you.
3: There one. I'm going to go to the house. Ha sunye ọkụ ha cha maka ọhụụ na Chineke na-agwa gị ijilekwa ihe na-eme nụ ihe na eji ekpughere mmadụ ihe si ihe ahụ ọhụụ naanị ịgwa gị ka ị gaa nwa ihe ọ bụla ekpughere gị si gilekwa ihe ga-eme nụ a ga-enye gị owugbo ihe a mana ụfọdụ n'ime ha bịa ahụ nke ụgwọ nke na-ebenụ esinyekwa ụbọ n'etiti ndị mmadụ onye na-aga ebe ọ na-aga ya kpachara anya onye mere okwu n'ụka ji karịa na tribe anya ọgbaghara ibi niile ọzọkwanụ ma onye nwụrụ anwụ ọ na-egbu ma ọ naghị egbu agwala m ụnụ na chi dị iche iche na kọntrol obi ndị dị iche iche ma tupu ha bịa n'ụwa anwụọkwanụ chi ndị a na-akpọ deiti na kọntrol kwa ha na ndị dibịa na-arụkọ eke si amata na ọwụ onye a kpere ihe a ị ga-agakwa dibịa agwakwa gị ha na deiti agwakwa ha ihe ndị awụ n'ihi ndị mmadụ nọ n'ọgba ndụ ochie ha pụtabe ihe anyị na onye ụka anyị na-aga ebe a ihe na-akpọ ya ihe ndị oyibo na-akpọ sinkretizim e were ụka na omenala n'ife ekwensụ gbagbuo ya ọnụ ọtụtụ ndị ụka ka nụkwa na omenala ochie omenala deiti ndị a
2: ọ ga-amasị anyị ma ịkpọghachi anyị azụ 0816063 6187. Ọtụtụ ọma ahụ ịbọlachi
1: ọma lọlọ bekio ụlọ ewe n'iwe agbanye ọnụ m bekio mụ
2: onye kpọrọ anyị ada ọ n'ebe ahụ ụtụtụ ọma ahụ ngọkpọ 9 na 0816063 6187.

0: ọma.
1: Ọ mụkwa achara azụ biko.
0: Ayọ gwa gịnị lebish na-akpọ anyị.
1: Ada, Ada na-akpọ.
0: Ah, Ada bịarula.
1: Biko na ihe niile ahụ nke mbụ wụ ihe ọ jụrụ wụ na onye nwụrụ anwụ ọ nwere ike igbu mmadụ. Ihe m na-asụ ebe ahụ na nkwenye nke m wụ mana ịtụtụ kwere na onye nwụọ ọ ka ga-apụta ịga hụ ya na Lagos, hụ ya na Ọnịcha, Nika. Ihe ndị ahụ Setan na-eji ikike eme ihe ka yiri awụrụ onye ahụ ya dịka ọwụ onye ahụ ọwụhụ ya. Ọ chọrọ iji emebisi ibusepụ ka a sịkwa na onye ahụ nwụrụ anwụ etu ihe nnu na-ekwu na ihe ahụ na the woman emezite nụba ịhapụ mmezi ya ya na-ata afọ ịghọtala si na pasta atọkwa pasta afọ nke ahụ rubish anam ekwere ụmụ ihe ndị ahụ so nne di ewuwu chepụ na ya nwa na onwe ya ga-awụkwa nne di echi ọkwa na
0: akpọkọkwa
1: nwunye nwa ya na ya nwa wuwu obi ọ ga-adịkwa ya mma ihe iji tere mmadụ gị were ke so anya wụ ihe na-ekwu na nka so n'ime ihe niile a na anyị ekwe woman ahapụ the man ka o lie nwunye n'udo na ọṅụ ajọkwana bịa mere ihe gbọrịgbọrị ọhụụ ihe ndaba ahụna mmenete bụ ibu nwanne my brother nwunye kwa ọ nwụrụ last month June 3rd mgbe ọ na-amụ nwa ihe ndaba ihe ndaba ga-abịa sị na ọnwa onye egbukwere onye ejikwe leke leke leke ọzọ ọkwa nna ya na nne di eji na mma ya ngwụ na-abara ya n'ọnwụ na ọ mụwara nwa nwa ga-atụkwa na ọ
2: nne
1: onye ndị ahụ niile wụ ọ ihe ndaba ọnwụwụ ihe ndaba anyụkwa nna nke ha nwee bịa klem wa nwa ahụ nwụrụ amụrụ dị nwa onye nwa a mụrụ amụ na ahapụrụ dị man nwa nweta m omechara ihe isi dị bịa mụme o mere ihe isi wụ omere ihe isi ya nwaanyị a na-alụcha alụcha ọsụmọsụmọ ebe ọkwa nna ọ gana zoro ezo ụdịkanịcha ihe isi ahụ na Lagos ahụ ga mee ekọtụgodi o mere n'uche m mere na ọ dịka o nwee ike were klem ọnwa ka ndị ezinụlọ dị woman kara ịbịa bịa klem wa so ha hapụ ihe gbasara ihe okwu na ụka onye nwụrụ anwụ anwụọla dị man na onwe kwena ya ọ ya nwanwụ nwa ha jiri nwa ya baa otu ụlọ ịbịa jụwakwa na ise na ihe ndị ọzọ let ma ha maka obelive ụmụ ihe ndị spiritism ndị a ihe ndị mmụọ ọzọ ị ga-ajụwa ndị mmụọ ọjọọ ise ihe ndị a nwee isi kwadoghị so ihe ka mkpanwụ ha nwa na onwe ha ọnwụ na nwanne ha nwaanyị mere ihe dị mma mgbe ọ dị ndụ ha mbilite n'ọnwụ ha nwa na onwe ha mgbe ha dịkwa ndụ ha mere ihe dị mma ka ha nwee ike nwa na resurrection day temple ọ ihe m nwere ikwu na nke ahụ
0: ọ dị mma ime na
1: olee
0: ka ebe a ga-akpọrọ gị okwu ha a ga-akpọrọ nke masịrị anyị ndị ọma tiere anyị ọnụ n'okwu ma ndị kpọrọ anyị akpọ ma ndị debatara anyị ederede ọ dịkwa ka ọ ofu efi ka a na-achụ kwa ihe a onye ọbụla na-ekwu like ndata onye debatara anyị ederede ọ sị na o nwere ihe ndị na-eme nwaanyị ji ọtụrụ ime ya pụọ ụfọdụ ọrịa ụfọdụ awụrụ ogo nwaanyị ahụ rurula ya wụ eji nwere ike ime onye ahụ dị ime ya pụọ ụfọdụ ahụkwa n'ihe ndaba otu esi dabatara onye na-eme mmadụ tụrụ ime ya pụọ na ndị pastọ ụfọdụ ihe ndị m na-ekwu ugbu a wee ihe ndị mmadụ tibatara ọnụ na ụfọdụ ndị pastọ na na-agbasasị ezinụlọ na ha jiri nwayọ na ịgwakwanụ ndị mmadụ ihe ga-ebute ọgba aghara n'ezinụlọ o nwekwa ya detere na sị na ọ ga-awụ na nwanne ụmụ nwaanyị ahụ ọgba nje na ọ ga-awụ ihe mere na a sịkwa na ọgba nje na-emekwa onye ahụ dịrị ime ya pụkwa mgbe o jiziri mmụọ ya ya agaghachiwe ebe ndị ọgba nje ya hapụzie nwa ahụ ọ mụtara biko ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ụmụ na-alụkwanụ di a elezi anya jụzie ajụjụ marakwanu ina o wuru nje jana ronu gi mana sema wonu di ota nne di mge emeli ihe di ota ma wo ge emeli ihe di ota na wo ge nke onye pastor ma onye amuma gwara gi ka ai kpachapu anya juhie kwe na ajuju manu diri ezi di ulo ina ga elu nwani ma udiri ezi na ulo a na ga elu gi dika nwani bikono one zetiri anyi onu n'oku ma ndi debetara anyi ederede ma ndi nokwanu gi anyi nti heti ga honu hede bakwa na ederede unu nile wu ndi mma ndi mma n'izu uka ozo anyi ga anu eba n'ubochi Tuesday na Thursday mgbe anyi ga wetekwara unu isi uka ozo anyi na unu ga eji nawa ezi nwanyi
2: one ze ndi gara anyi nti mmeme na nnu nwaka ashimo ụbọchị ka ịfọrọ afọ ya gaziela nnọọ ya mkpọla nnọ mma kemesia nọ
0: ọ dị mma a ka nwụlọ ụlọ beki ka ụbọchị taa fọrọ afọ mara ọnwa mara afọ a fọrọ afọ ka ọ dịrị onye ukwu mma ma ya dịkwara onye nta mma ụbọchị nta ka echeọ m na-ewere nchi kemesia nọ